0: publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas po ng alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang chairman ng COMELEC, Attorney George Sherwin Garcia. Mr. Chair, sir, good morning po.
3: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Opo, nalagda na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas itong postponement ng sana ay November 26 barangay at SK elections. Ang reaction lamang po ng Commission on Elections tungkol dito, Sir, please.
3: Yes, Sir Alan, nung pong nakaraang linggo, nung malamang kaagad natin na napirmahan na nga ng nalagdaan ng ating Pangulo ang naturang batas, kaagad natin pinerify muna kung ito ay na-publish sa Official Gazette para sa kaalaman ng lahat kasi na ang publication po kasi sa Official Gazette ay pwede ng online. At na-verify namin, tama po na i-publish na ito at base po doon sa provision mismo ng naturang batas na kalagay doon na ang batas na yan ay magiging epektibo makatapos na ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ibig sabihin, kahit isa lang doon ay makomply ay epektibo na yung batas. Kaya po kami, kaagad ang komisyon ay nag-issue ng isang resolusyon. Number one, kinakancel namin ang lahat ng aktibidad na may patungkol sa November 2, 2026. Barangay SK election sapagkat wala na nga pong halalan. Number two, sinigurado po namin na ngayong araw na to hindi matutuloy ang filing ng certificates of candidacy mula nga September 28 hanggang October 5. At the same time, sinabi namin na magkaka-resume po tayo. Magkakaroon muli tayo ng registration of voters na magsisimula naman sa ikalawang linggo ng Nobyembre at tatagal po ito hanggang July 13 ng susunod na taon. So, kanselado po ang lahat ng aktibidad na may relasyon and therefore, ang paniniwala ni COMELEC, wala pong halalan, wala po kaming choice, Sir Alan, sapagkat yun po ang batas natin sa kasalukuyan.
2: Opo. Mr. Chair, naalala ko nung earlier na mga pag-uusap natin sa himpapawid na babanggit nyo noon na kung anuman sanang maging desisyon, kung ipopostpone o hindi ang Barangay SK elections na originally scheduled November 2 of this year. Sana lumabas yung desisyon bago matapos ang buwan ng Setyembre. And true enough, naisa batas bago matapos ang Setyembre ng taong kasalukuyan, Mr. Chair.
3: Yes, po. In fact, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat nalagdaan niya ang naturang batas dalawang araw bago po ang filing ng Certificates of Candidacy. Napaka-importante po yan sapagkat hindi po kagad nalagdaan yan. Isipin nyo, Sir Alan, magkakaroon tayo ng filing ngayon ng Certificates of Candidacy tapos later on pala naman ay mapapirmahan din yung batas and therefore lalabas yung mga nag-file. Bali, wala pala yung na-file nila. Nagkaalaman tuloy sa mga barangay kung sino yung mga magkakalaban. Baka po dalawang taon na hindi mag-uusap yung mga magkakalaban na yan dahil nga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakakilala talaga and yun po iniiwasan din natin. At syempre, yung dagdag na gastos kay COMELEC kapag nagpatuloy tayo sa mga aktibidad tulad po nito.
2: Ayun. At ang base dito sa

0: Ilagdaang batas ang susunod na barangay at SK elections ay November 13, 2028, Mr. Chair.
1: Yes po, ikalawang linggo po ng Nobyembre at yan po talagang napag-usapan sa doong karoon po ng pagdinig ang Senado at mababang kapulungan kasi nga siyempre po undas kasi ang November 1 at kung magiging November 2 pa rin ang halalan, laging may issue at may problema kung paano ba makakaboto pa yung mga kababayan natin. Kaya minarapat po nilang gawin na ikalawang linggo ng Nobyembre ang susunod na halalan at yan po ay mangyayari nga sa 2028.
0: Opo. Nabanggit mo, Mr. Chair, na ang mangyayari, magbubukas naman ng registration para sa mga botante sometime November of this year. Ito po ay kapwa din sa mga tatakbo sa SK elections din.